0: pare-pare.
1: Oh, pare! Ang bata ko balaga, pamilit gid nga magbra.
2: Ati nga, apilan na edad yahaw?
1: 13?
2: Ati okay naman ang maring 13?
1: Anong okay? Lalaki gurong anak ko? Si Junior bala? Ang ihado ko?
3: Puwerte!
4: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

sexy people.

0: Hello, Doc. Doc, so, pag-iriba ako tabi, nakagat kay halas. Ano ang gigibong ko, Doc?
1: Naku, dapat, dapat sisipin mo kaagad yung dugo kung saan natuklo yung kaibigan mo. Bilisan mo, ha? Balitaan mo ako.
0: Salamat.
2: Panay! Makulog ko na yung dara ko. Anong sabi ka, doktor?
0: Magagadan ka na daa!
2: Nata!
0: Awinda! Tadaya ko ang masupso!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Kabalo na ka nang apundan na yung abumbilya niya rin. Nakakailip.
0: Eh, lingugugag ka nila ko gangan. Ay, bantura. Nga na gud. Wanay duda. Liwat yung kayang akong asawa niya. Pati ka ba na?
2: Wala ka na ka dina. Sige lang ka tulang. Taman dekam sa kailan din ang makapanira.
0: Ay, kabala ka ba ako ni ngayon ng mga bumbilya o niya?
2: Pag-uling ako gika dito sa palingki ka nun, gusto na akong nananali suga. Ngit-ngit kayo. Nilita ka kita sa mga kaugalingon. Masa manalamintang. Ngit-ngit kayo. Wala na akong guwak-wak.
0: Nagis, buti nga pag yun, mura naman yun na siya guwak-wak. Eh, ato na ko sa paritoro.

0: Oo, oh, Mangkanor. Okay na na imong bumbilya.
1: Ay, salamat pa rin, Toro.
0: Pero, wa pa rin naman. Ayaw sa ihilante kay Mangurinte.
1: May problema na pa rin, Toro. Mamainit sa tapasag din na balikan lang na ito na.
0: Oo, oh, tara.
1: Oo, oh, ginaba sa pamainit. Update to kay kang kanahanan ka. Tara.
2: Uy, very good. Nani mga barb. Eh, namino ko din akong umagad sa kuha ba. Daw be, pasigahon na nako. Ngit-ngit ka ayo da. Gusto nung manalamin nun niya. Ani
0: Mangkanor, imong ugangan na kurtihan.
1: Unsa? Diyos mio. May tindugang yung buhok mo rin nagnaog troll. Bira, buhok!
2: Nauhaw na ako. Ang
1: akong buhok. Pag na may wig, rin din buhok sa ngulangan.
2: Nauhaw! Napanit na gumagol pa. Wala na ko'y buhok. Kanor!
1: Hindi mo man ang giyon gawa pa na mahuman ni Toro.
2: Ayok mo.
1: Alam ko ugangan. Tor, talawang na ako sa ugangan. Murang pantat kag ipakurintihan.

0: Good morning, Mrs.
1: Good morning, Doc.
2: Mapa-check up ko tayo ni Doc.
0: Ano man ang problema mo, Mrs. Hao?
1: Ang chan ko ba na, Doc? Kadako na git. Dugay na ko nagabusong, Doc mo. Pero natingala ako, Doc. Nga nga, kadugay gidya, Hao.
0: Abi, Mrs. Sige, Mrs. I-check na to, no? Mahigday-gday. Okay. Okay, Mrs. Ang unod sang chan mo, hindi siya bata, no? Hangin siya, hangin.
1: Pagtarong, doktor, ha? Ano nga hangin? Ano mamacheck mo sa bana ko? Bomba sa bisikleta?

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nay mo na, garod nga gawin dan.
2: Apay nga gawin kan, adun pa'y trabaho.
1: Baka mapromotak, hang kayong tungaman mon.
3: Out!

0: Darlene, pag wala'y dunggan, mag-arayos pa ba ka?
1: Siyempre, dili.
0: Kung wakay tudlo, magsuot pa ba kag sing-sing?
1: Siyempre, dili, pod.
0: Unya, ganong nagsuot-suot magagbra?
1: Sabadya, ikaw mangganay, suot-suot o brief?
0: Panabay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kaysa pa'y sunod magpatuli niya. Sige na, mga talawan kayo mga bataan mo. Ikaw, Apio. Sige na, patuli na.
2: Hindi ko magpatuli, Mang Kanor, kay sakit kaayo.
0: Si sakit? Ikaw, bata ka talawan, sukay ka na kasi na. Patuli na, patuli na.
2: Ay, dili lagi ko, dili ko. Dili ko.
3: Oh, sige na, sige na. Nato mga wapay tuli, linya na. Labong naapay operasyon tuli dito sa itong lugar.
4: Manakit sa sunod na. Pakangon na ito, Nick, para dali.
3: Uy, ikaw, Buknoy. Sige na, sunod na. E nagka-hadlock dira. Di ba ingon ko ikaw ang pinakaisog sa iyong lugar? Karon makita na ito na iyong kaisog.
0: Eh, mangkula ko may pinakatalawan sa mga kul. Sige na, Buknoy, patuloy na ito. Talawan po kay kabata ka. Patuloy na. Hindi lagi ko.
4: Plastag na dira. Sige, hilak-hilak. Kali ako. Kisa suna.
3: Oh, last na lang ni si Mang Kanor na lang.
0: Masaya ako. Sa pagto na mas kwawa ko tuli.
3: Pakon juke tuli. Pakon nilinya ka diri, di ba?
0: Ayaw ko pasangin di ikaw. Nagtuli na ka. Wa ka na tuli. Kay wa kami tubo. Ikaw ang wa na tuli. Dili ako.
3: Mang Kanor, kapalo na ko ni mga wa kay tuli. Maunog ikaw nang sunod. Pagdali diha. Talawan.
4: Kanor,
0: magdali
4: diha,
0: kinagdali
4: po ko
0: din eh. Nag-ugom na kong bayabas. Madaming tuli, unyo na ikaw. Di na may mamusak
3: ako, Slubi. Si Mang Kanor, ikat-kat sa Lubi.
4: Uy, Kanor, naong diha.
0: Di ko muna ako dyan eh. Di ko magpatuli, pag-boot na mo. Buta na iba din na.
4: Uy, Mang Kanor, naong diha. Klaro kay puto to.
0: Madaming, hindi mo nga akong puto. Di lagi ko magpatuli, pag-boot na mo. Tanaw na ito, makaabot pa mo sa kanin, Lubi, nga taas kayo. Hindi ako nila matuli.
4: Oh, hindi nyo rin ka magpatuli, ha? Ani, ah, sensohon ko ng Lubi. Ani, ah.
0: Patuloy na, Lubi.

0: pre. Sa sige na ako bitaw experiment sa inong pre, bro. Nagi ko'y na-discoveryan, pre.
1: Aba, tiyan ang na-discoveryan mo, pre?
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa beer na hubog ko.
1: Ha? Ang tubig in simbog mo sa beer na hubog ka? Okay.
0: Ang tubig, pre, akong gisagol sa gin na hubog ya po ko, pre. Ang tubig, pre, akong gisagol sa vodka na hubog ya po ko, pre. So,
1: ano man ang imo na diskubrihan?
0: Na diskubrihan ako, pre. Nga di kita mo inom og tubig, pre, kay makahubog.
2: Abaw! Puwerte!
3: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng pag-aharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: masing-masing na.
1: Masing-masing. Oh, ano ka pa rin?
0: Ha?
1: Ano ka?
0: Aw! Oh, iuragan ba ako nung saraw?
1: Oo na, ta.
0: Amakwan, sukod-kudan, nagigibong masinggan.
1: Ano nangyari?
0: Big brata tat ako.
1: O di, anong kinibo mo?
0: Aw, oh, siyempre, maada pa man ako. Baad mawan time baga. Difícil na.
2: Mga tao.

את רואה עניון מופן דיפן כנועה מופה קום תנגה תאי אוי לו מי לפת

0: Onyo! Onyo! Gresan mo na ding ng katamod ko na! Tanong na daw sa magparagay mo mo ng baradol! Akaon mo an?
1: Hindi. Pero hindi ko man mapalayog ang langka.
0: Ano na sabi mo, ano na?
1: Sabi ko, Tabi, hindi ko man mapalayogan langka. Palayogan ang langka.
0: Sige, wala!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Ay, salamat! Nauman na yung taon kong panglabas ako mga salina o pantalon. Ugas yung kayo.
3: Ah, Sir Mangkanon, naabag ko kay labanan ni Riay.
2: Unsa? Unsa ba na?
3: Napay ko andiri o punda, habol, bedsheet, malong, napagay carpet, laban pa na nimo.
2: Unsa? Ganong ako may mo laban na? Kabalo ba ka nga, bago ako na maglaba, karong palaban pa ko nimo? Kanagana na, ikaw may yaya diri. Ganong ako may palabon nimo? Uwa kay katungod, gasugo-sugoon ko ni mo, kay amo ko ni mo.
3: Sir Mangkanor, dili man ako nagsuguan na imo ang mga asawa.
1: Oh, Kanor, unsa naman po di mong gihimuan na itong yaya? Ikaw ang manglaba kay mamalingke ming duha. Kasabot ka? Ay nagpalag diha!
2: Dili darling, ang akong pasabot. Tama-tama yun ngayon mong ubanong si Yaya mamalingke kay ang imong mga palaliton bugat pabayan na. Dahil mo bit-bit. Ako rin bahalang mo kusukusuan ng mga habol, carpet, mga bedsheet, mga punta. Ako rin bahala na tanan darling. Bugat na magayo na labas. Bantay lang yung kang asawahan ka makabaw sa iyong kunay mo. Wala na rin, ingon ko, sugdan na akong laba ang karpet. Magkuso na ko. 1, 2, 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 3.

0: At tay-tay, ano nang sex man?
1: Sex, na ano, mga pamangkot ni pangtigulang man iman. Ang sex anak, amoy ng ginatawag nga ultimate expression of love, no? Nga ginhatag sa atong nga Ginoong Hesukristo para sa mga married couples. Pamatuod ina sang himpit nga paghigugmanay sang duha ka tinuga.
0: Ayaw mo galing na, tay? Bukalawig-lawig ba? Amo na din butang ko sa akong bio data.
2: Abaw! Puwerte!
3: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Dong, unsa imong gusto nung pagdako nimo, dong? Ah, gusto ko magdoktor. Ako, dong, gusto na ako pagdako na ako kanang ulaw man ko oi. Kanang gusto na ako pagdako na ako maimo ko.
1: Ana.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ano? Oh, ayan sa papel na yan.
1: Ito yung listahan ng mga takot sa akin. Lahat ng taong takot sa akin nandito.
0: Patinga, patinga.
1: Yan mo.
0: Takot sa... Eh, ba't nandito pa nga lang? Lalabang ka sa akin, lalabang ka, ha?
1: Ay?
0: Ayan o.
1: Naku, napagpalit ko. Mag-birthday ka, di ba? Eh, dapat pala doon ka sa may birthday. Kaya erase ko to, erase. Hindi ka kasama mag-ilto. Massage, gusto mo birthday mo naman eh. May food spa.
2: Lunch na very good.
3: Very good.
2: Mga hits sunod-sunod.
3: More
2: sa tanghali.
3: More
2: sa tanghali.

0: inap ako di sa kanto, hulaton kong akon bana, landion ko siya. Kuno abi, call girl ako. Ah, ara na siya. Sir? Barat, walang bala ako, sir. Hamot ko bala, sir? Sumuti ko bala? Te, game ka, sir?
1: Hindi ko, miss, ah.
0: Ay, nga, sir, how? Anong naindian mo sa akon?
1: Eh, hindi ko, simo, miss, kay pareho lang ako may tsura sa asawa ko.
2: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
3: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapili sa tanghali pag may M.O.O.
2: Nakakawili!
4: Totally!
2: Dahil there's more
4: sa tanghali!
3: Ate, extra rice pa nga!
4: Wow, ang sarap magkamay!
5: More sa

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya! Si Mangkano!
2: Pre!
3: Oh! Pareng kanor!
2: Matay pre! Lahi naging kay mga batanon rung panahon na. Tanawan ng dalaga sa atubangan na to.
3: Oh.
2: Pwede kasikse. Hamis kayo. Naka-nursing pag-uniform. Mugin na akong weakness, pre. Makakita kong nursing. O yan, makakita kong puti nga pa, pre. Maluya na yung kupre.
3: Oh, mauba.
2: Tanawan na guna, pre. O, batanon ba kayo? O sa mangga pa, pre, mangga Cebu. Perting hinuga. Ay, makapanglimbaw itong balahibo, pre. Tanawang sampot, pre. Makapanudlong kawatan. Pati kaigwan. Lahit na yun ang mga dalaga ron, pre. Mammals na kayo. Murag julin. Way pakay.
3: Ah, kana, pareng kanon. Ako man ang anak.
2: Mauba. Mugod na akong ginaingon mo, pre. Bantayan gini mo na yung anak sa mga daotang elemento. Tidak ka kayo palibot ka ron. Nga doon ay daotang tumong o intensyon sa mong anak. Nga gwapo, para makiliwat ni mo gwapo. Baya ka, pre. Di ba, pre?
3: Oo. Panilap pa ka ganina, pre ba?
2: Ay, gana. Madyo ko mustorya, pre. Kaya naman kasi gawang sa pre nga mo to na itong laway o kalit. Ingon anak na kong mustorya.
3: Habi mangod akong type ni mo kong anak, pre.
2: Ano ang sagong ka, pre? Mas type ni ka, pre, kaysa sa imong anak, pre. Okay kay ka, pre.
4: Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
5: More sa tanghali!

0: Dung, nakinailan nga ka ng bangko, Dung?
1: Ha? Dagan man, nga naman.
0: Kaya ako nang i-deposit tanan akong gugma sa imo,
2: Ana!
3: Mapapadighay ka sa sarap! Dahil ang saya, non-stop!

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy, paring Lito, naunsa man ka nga murag ganina ra mga goal kayo?
0: Bad trip pre, birthday sa akong asawa. Ako siyang giregaluhan sa iyang gipangayo. Nasuko man hinuon.
1: Nasuko siya? Unsa man iyang gipangayo day?
0: Ingon man siya nga diamond. Di akong gitagaan og baraha.
2: Ana.

0: manamit.
1: Simhutan kag saburan ang manamit nga kalanon sa Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Tilawi ang ilang mga specialty katulad sang batuan nga may chocolate toppings, bitsukoy with gravy, sweet and sour nga alupi, macaroni salad with bagungot, club sandwich with binuro, kag hot and spicy fried chicken with floating tabagak. Jol Mac Chow Fast Food. Dala ang inyong pamilya, katropa, kabarkada, kerido o konkerida sa lugar nga manamit ang kalanon kag madasig ang serbisyo. Jol Mac Chow Fast Food. Wala ka pa ka-order and sigida na dulong dayon ang imo pagkaon. Kabisan wala ka pa nakakaon, ang gin-order mo madasig man ini nga himuson. Jol Mac Chow Fast Food.
0: Jol Mac Chow Fast Food.
1: Dali na kag hingabutan kay basi indi mo na ini maabtan.
2: Salo-salong pampiesta
3: sa MOR.

0: yata ka mo?
1: Ate ga, malipayon ka man sa akon.
0: Uy, noob yata ka mo?
1: Ate, base ga, ginatunto mo lang ko.
0: Uy, noob yata ka mo?
2: Abaw, puwerte!
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pag-aanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: plus one.
1: Four.
0: Ikaw naman yung kariyang. One plus three.

0: madali. Mamalhin ata sa mansyon, ha?
1: Ha? Unsay mamalhin og mansyon? Pamutos din ha. Unya, layas dayon.
0: Panamay.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Sumasayaw ka ba?
1: Ay, oo. Bakit?
4: Kailangan ko kasi ng partner! Partner sa buhay!

0: 6th Street, hearing you whisper through the phone. Wait for me to come home.
1: Si Mangkano!
2: Kumubirada! Tanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Giant makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Ganon!
3: Oh, Mangkanor! Saan naman eh? Pildi na na yung Cavaliers! 3-1 ang skoro!
4: Pildi naman ka, loser! Nakainay mo ang mga team!
3: Boo! Boo, Cavaliers! Boo!
5: Kung siya, Cavaliers? Boy, Golden State Warriors ko, no? Idol, kailan ko na si Stephen Curry! Kay Mikey mo, Trepos! Pareha ba namang tirada? Kailan mo naman ang dulat, ha? Pina-Stephen Curry ang akong tirada!
4: Di ba Cavaliers mo ganyan mong idol?
3: Oh, bito! Cavaliers bito ka, di ba?
4: Okay, dagir ba yung gagawin ni LeBron James?
5: O sa LeBron, di ko ganahanan mo rin si King Kong! Di ko ganahanan ang tawanan na! Golden State Warriors ko! Go, Golden State! Go, Golden State!
6: It's over! It's over! The Cavaliers are NBA champions!
3: Sus! Saya nga tong duwa. Uy, nasunog na sa akong kwarta da.
4: Alagong tagod. Uy,
3: Mangkanor, kung saan man nato ni? Pildi man ta. Ikaw ginagdag balas ba?
4: Ikaw yung malasun, Mangkanor ba? Muna building Golden State.
5: Kung saya ko, dugay na kong Cleveland Cavaliers do. Mata pa kong Cavaliers na nga kong team. Suya lang mo kay na pildi mo. Susama ninyo yung sticker, butalo kayo. Champion, go Cavaliers! Go Cavaliers! Oh, oh!

0: Buknoy? Buknoy! Abi, tawag ito sa tatay mo sa cellphone. Kagabi na, wala pa kapuli.
1: Okay, Noy.
0: Oh, di ano na? Natawagan mo na?
1: Oo, Nay. Natawagan ko na. Pero babae man tong nasabat.
0: Ha? Babae? Hambal kugid mo. May iba nga babae si tatay mo. Te, naistorya mo? Naistorya mo? Anong hambal niya sa imo?
1: Hambal na, Nay. You have zero balance in your account. Iwala ko lang yung patapos kay damatabubre man itong magambal.
0: Ay, abaw! Ferte!

0: tay. Nga, pamangkutang Teacher Coco na ano ko no ubra nyo?
1: Ihambal lang sa mga teacher, anak na carpenter.
0: Carpenter? Anong carpenter, tay?
1: Carpenter! Taga-pamintura sa kotse! Carpenter!
2: Wow! What the-

0: Ako si Jose. Hindi, gali. Ako si Andres. 80 years ang edad. Kagpumuloyo sa barangay Himaya, Los Angeles, California. Nagkasaper ako sa high blood, diabetes, cancer, osteoporosis, anemia, sore eyes, sore throat, eczema, tuberculosis, kagtimos-timos. Pero sa nag-inom na ako sang Asig-A herbal capsule, amat-amat nga nag-ayo ang akon pamatyag. Ang kolor sang panit ko nga moreno sang una, nangin yelo na. Ang tangkugo ko sang una nga nagahugot mag-high blood ko, subong mayami na. Ang blood sugar ko nangin maasin na, kagwala na ang akon tuberculosis kay natunaw naman ang akon baga. Ang initanan tungod sang Asig-A herbal capsule.
1: Asig-A herbal capsule. Himuini sa binukbok nga ulo sang lansang, nasunog nga bulbul sang kuring, utok sang lamok, kag tagipusoon sang tumbak-tumbak. Mayara man ini nga luha sang pawikan, kag tagok sang saging.
2: Asig-A herbal capsule. Asig-A herbal capsule.
1: Gani, kung gusto nyo man nga madula ang inyo masakit sa inyo kalawasan, magmano, manginkibulon, kag kabalan sa tanan nga balatian, mag-Asig-A herbal capsule na kita.
2: Asig-A herbal capsule, available sa mga baligyaan nga malapit sa basurahan.
3: Definitely no therapeutic claim.
4: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita.
5: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlogba sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Raw siya man yung classroom nila ni Apriot nga pwede mga limuuta. Ugaw pa dyan kayo niyang classroom na pa yung mga parents po nila siya mga classmates, mga bulingit kay daw. Mas gwapo pa ko. Siya man yun. Pero sige lang, kay Baudyo ko nga honor ko ni si Apriot. Mo nang ipari ko. Ha! Bright ko, di wat guna sa ko ah.
3: Good morning mga parents!
4: Hello ma! Good morning! Good morning.
3: Okay, welcome po sa PTA meeting. So, kabalo man siguro ta kung sa ang purpose ani nga meeting parents, no?
2: Usa ba diyo? Boring man kayo ng mistrahan, eh. Laay man kayo din. Duka naman yung lungko. Kapiwa ko meri na. Kayo ba umako nga pasar na siya? Ganun ni anhi pa man ko. Kapay-kapay na kong anhi. Kalas-kalas lang kong pamilitin. Pati pagyo ang alimuota. Duka na siya. Katugo na siya kayo ko.

0: Sir, sir, sir. Nganong nagtulog-tulog lang man ka?
1: Pandamay. Ay, ma'am!
0: Kahibalo ba ka nga itong asunan ng grado sa imong anak na si Apiot?
1: Hasta bugnawan ni mong tingog, ma'am. Uy, makatulog doon kas ka bugnaw.
0: Mauna, sa imo agad na naliwat si Apiot. Tulog-tulog lang man, good kagod. Unya karon, balik-balik ko na po na ito ang istorya.
1: Dihadyo ko bilib ni mo, ma'am. Mauna sakto nga maestra. Concern kasi ang mga estudyante. Dili sa matuban, napasagdahan lang. Oh, tanawa, di lang mayo nga teacher. Siksi na, gwapa pa dyan. Labi na siguro ikaw ang magtutor kay Apiot. Ug labaw na yung tagaan pa dyan kunin mo sa imong number, ma'am.
0: A number lang di ay? Oh, di ara ako ang number, oh.
1: Madamay, buhatag yun ang number. Impatsyo dyan ka mistraha ka ron.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Pabili po ng pain reliever!
1: Ay, ilan?
4: Isa lang po. Ako lang naman po nasasaktan sa aming dalawa eh!
5: Hugot more!
6: More music, more variety.
7: Nakaka-relax to the max.
8: Whoa.
7: Let's get it on.
6: More sa hapon.
7: More sa hapon.

0: More variety in the afternoon.
1: Mga hits noon.
0: Nothing but the greatest.
1: Mga hits ngayon.
0: Chill ka lang with only the hottest.
1: Isn't it amazing? More sa hapon.
0: More sa hapon.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Kapalit na yung flower horn. Dako kayong agtangang ang flower horn. Burot kayo. Napagay Chinese character ang kilid. Pasabutan eh. Mang Kanor. Pogi. Ibutang sana ko din rin sa butanganan. Pagpalit ko ang dakong aquarium. Alang sa kong flower horn.
2: Ay, kalagot. Akong gipariban. Ikunot akong buhok. Gutom na hinuong ko da, lugi kinahuman. Nagkutoy na nga kong tiyan. Wapay sudan dire. Ah! Utsa mo na! Tilapia!

0: isda ni sa salog. Itama-tama. Petuhon ko ni kay gutom na ko.
1: Tanda ko. Bugatan ng aquarium mo eh.
0: Okay, Nor. Asa makagikan? Gigutom na ka? Ako man akong kaon.
1: Ipalit ko ang aquarium mo para sa akong isda. Yun na pa. Kagita ka itong isda diri mga akong ibutang sa baunanan?
0: Isang isda?
1: Katong isda diri, wabali ka na kitang isda.
0: Asa ka itong tilapia? Ako nang giprito kaysa makaon og ireng. Mga ganit party na kong busuga kay liman mo na sa katambok pati ang tangiburot. Nami kayo ka, Nor.
1: Panamay, kikaon niya, Flower Horn. Ama, nanungin mo man itong kikaon. Nipalit ka niyo kong aquarium kay buhion ko to.
0: Magbuhay kang tilapia diri, naunsali ka ka, Nor.
1: Pati itong tilapia, Flower Horn to.
0: Flower Horn? Flower Horn na ito? Mandong na mo nagnilamban ang aking ulo. Taksyon kong kaipong.
1: Madamay, niburot ang agtang sa kungangan.
0: Ano niburot pa niya kong agtang?
1: Nihubag ang agtang sa kungangan mo na nasag daw, Flower Horn.
0: Kanor!
1: Ang regulainan niya daw.
0: Kanor!
1: Puslan man nawa na akong isda. Ikaw na ko ibutang sa akwaryo.

0: Boss, boss, ma-apply ko tani trabaho. Talented ko bala kay damo na balaan.
1: Ah, damo ka na balaan ah. Aber, ano na balaan mo?
0: Boss, kilala ko balang imo asawa. Kagbalaan ko man, boss, kung diin mo ginapuyo ang imo kirida.
1: Na, ano man ang imo iya man? Oh, sige, sige, sige. Baton ka na. Sana mo gusto mo bisa? Subong dayon?
2: Abaw! Puwerte!
3: Fully loaded! Maramihan! Solve ka sa tugtugan!
4: Let's get it on! Let's get it on!
3: More sa hapon!
5: Jason!

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More. 3 to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Kung ikaw ay bola at ako ang player, masushoot ba kita? Hindi.
2: Yeah.
1: Para lagi kitang mamiss.
3: Maride!
4: Batong-bato ka na ba? Dito ka na, pare!
5: Mix up rock! Mix up rock!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Naglugpa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes! Kamay na lang doon ang bilid! Punaon na doon akong kabalis! Uy! Si Castrofe na lang isyat! Ibrown isyat! Isyat! Isyat! Pandamay! Nag-brown out! Nag-brown out man eh! Ay! Uy! Ganun nag-brown out man eh! Champion ng tatong kong team! Pandamay! Ganun na bola! Tawagan na kami!
3: Good day! This Double Light! How may I help you?
2: Ayaw! Sige! Good day! Good day! Diya! Ganun brown out naman po na din sa mong lugar! Kabalo ba kang gatanaw kong championship?
3: Sir! Relax lang po tayo, sir!
2: Ayaw, sige, relax, relax. Di ko ma-relax kayo mo, champion na akong team. Abi ba na ako sakto ang ato surprise kurente? Nga nung sige maya pag-brown out.
3: Sir, ingayin mo ganun siya, sir.
2: Ayaw, lagi kong gigana, ah. Kay Baluka, dugay namin ga-antos, aning sige na lag-brown out.
3: Sir, natural yun ang awa mo'y kurente, kinaputlan man mo. Bayad-bayad mo bang may time?
2: Pandamay, o ba? Sir, sorry, wrong number. Sige, bye-bye. Pandamay, ang akong asawa. Yes, darling!
1: Kanar, nga nung wala tayo kurinti, ha?
2: Brown out, darling! Noong sa bagong kamura makagawa na anan, ay, nai-rotational brown out!
1: Ang say rotational brown out? Nga na may kurinti at mga silingan, ha? Nga nang kita ra may wala! Wala na po, di mo gibayaran ang bill, no?
2: Ay, darling, nag-brown out lagi. Lain ng rotational brown out doon, kay dili na kada lugar. Kada balay na ang brown out.

0: use conclusion in a sentence.
1: You're sick!
0: Gary, pumunta ka sa bahay, ha? Huwag kang papasok sa pinto. Conclusion.
2: Abaw! Puwerte!
3: Mix of Rock.
4: Pare ko, amo si Joe Pai.
3: Mix of Rock.

0: mga kapamilya, si Jackie G. Este. No perde esperanza, ha? Kay El Señor, mas grande na dituyo problema. No olvida, amor con amor se paga.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada, tatlong pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo!
4: Itaas ang sweldo!
3: Itaas ang sweldo!
5: Salamat, salamat! Kamong mga kaubanan na kong ngari sa trabaho. Kaneng ibuhat sa atong amo. Dili na ni makatarungan. Dili ni makatao. Dili na ni maayo. Maunang magwelga kita. Kinahalan, itaas ang atong mga sweldo!
4: Itaas ang sweldo!
5: Mauna, mga kaubanan kong diri sa trabaho. Akong istoryahon ang atong amo kung dili niya patasan ang atong sweldo. Mangundang tangtanan sa trabaho! Damay, si Busing.
6: Oh, unsa may problema diri Mangkanor? Unsa man eh? Nga nung waman mo na narbaho rung adlawa, nga working hours pa man ron. Isa may napasiog na ini.
5: Bus, Busing! Ambot ani nila, Bus. Eh? Nga nung nagrali-rali ni sila din. Ako ganit nang ipangasaban. Kaning, hoy, kamo ha? Huwag mo makontento na yung sweldo. Mangayo pa mong uminto, nga dako na gaya magsweldo. Kani sila tanan, boss. Huwag huwag yun na iwaw. Mga way utang kabubuton. Hey, kamo, pamalik mo sa inyong trabaho. Pamalik mo. Kamo, magtapok-tapok na pormo dire. Pantanggalon yun mo na mo sa trabaho ron.
7: Ay, tama, boss. Si Mangkanor, naguna-una.
6: Ikaw mo daw nag-leader-leader. Ano sa mani?
5: Wala, boss. Ay, mahuganin na ako. Kay dipensyante ka sila, ha? Masayi, okay ka, boss.
6: Wala ganahan ko, anak.
5: Kada, boss. Okay, okay ka, boss.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot pomor.
4: Hugot pama.
5: Hindi tungod wala ka load. Pasahan ta kadayon. Sa trot lang. Uyab mo ko or loading station.
6: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaungaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: in the good times.
1: Uwan init, pista sa langit. Adlaw gabi, kuyog ta pirmi. Ay! Gikan diri sa Sugbo, kini si Jackie G.
2: Pre, himuha ni Iro?
3: O man ganun, rako aning Iro. Bag-ulang yun ako ni napalit ba?
2: Mamaak na?
3: Ang sabi niya ay, nabari Iro manungay.
2: O gabay.
4: My Only Radio plays more.
5: More sa Gabi Express.
4: More sa Gabi Express on My Only Radio.
6: She's got me like na na na na na na na na.
7: Miss Worldwide.
6: She's got that look in her eyes.
7: Enrique Iglesias.
6: Like she wants to mess around.

0: Madam, paki-describe po kang taong nag-hold up sa imo.
1: Naku, kuya! Hindi po ako pwede magkamali! Siya yun! Siya! Iyan, no? Iyan! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! Pandak! Siya yun! Siya!
2: Sige! Mamintas ka pa! Perfect ka? Perfect ka?
3: Kapal na to!
1: Siya nga yan! Ikaw yun! Ikaw! Maitim! Panot! Pagyawaten! Pango! Bungal! At pandak! Ang baon! Hininga mo!
0: Aw, si madam! Tapig pa para uro-utro pa, ma!
4: M-O-R For life! More Sakabi Express!
5: Let me take you there!
4: My only radio plays more
5: Sakabi Express!
4: More Sakabi Express!

0: Depende og asa ka nahimutang, maayong buntag, maayong udto, maayong hapon, maayong gabi, kamarkada. Kini si Jackie G, nagsabog og kaanyag og kalipay sa tibuok kalibutan, gikan diri sa Cebu.
1: Si Mang Kanon!
2: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
1: Si Mang Kanon!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kanon!
2: Malauman, pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanon!
3: Morning, sir! Dade mi diri kay among dakpuntong nagpalasto?
4: Mawagin na tama, Inspektor. Dakpag yun ang kapalasto. Kaya muna hinungdan. Ibis ipalit bugas. Di na mapalit bugas kay ipatan ang lasto. Muna ibis ipalit gatas. Di na kapalit gatas. Ipalit lamas. Di kapalit lamas. Mawagin na dakpag yun ang kapalasto. Kaya kung wala yung kapalasto, wala yung mapatan ang lasto. Dakpag yun na ninyo, Inspektor.
3: Mawagin ni Mang Kanor nga naami diri karon. Kaya mong dakpon, imong asawa, nga maunay nagpalasto. Dakpa na mga boys!
5: Ma'am, dali na ma'am!
2: Ha-ha-kanar! Imugi ko yung patakob ha! Bantay lang yung kapapriso ko!
4: Damay, akong asawa!
2: Bantay lang yung kakanar!
4: Sir, kadali, Inspektor! Masturyahan ba siguro nato, di? Ang akong asawa buhutan kay hinimba kay nawagin na kapalasto! Akong asawa, nagsige na nag-ampo! Di ba mag-ampo na kadali? Magluhon pa ganin na panulong sa kapilya kay di ko na kapalasto! Gasolb-solb lang na siya kay mahilig managmatquiz. Anoy ka, Inspektor. Ayaw nakpag akong asawa. Kiwanay mo basa sa kapilya. Tagam mo malada ka. Tagam gahi mo kong kagulo.
6: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Mangkanur, balitan ako ba? Bayot daw ka. Tinuda, Mangkanur?
1: Pre, gusto lang din ako ng klarohon. Di ko bayot. Mga chismaks lang naging kasi mga Chubanes na wala'y mabuhat sila mga chinilin, mga tsaka eber, mga itusirang prag.

0: Dai, dai, dai, dai, dai. Pwede ka na reklamo?
1: Oh, ano to?
0: Ano man yung lugaw mo man? May langaw niyaw?
1: Ay, nano ka to? Sa bakal mo nga lima kapiso, sa ano ginexpektar mo haw? Manok?
0: Abaw, pretty.
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: there is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hello, Cebu! Hello, Philippines! Hello, world! Si Jackie Jeanne, kamusta man dia sa inyong iskina? Uy, kaunog tarong ha? Inumong daghang tubig, pag-vitamins, tulog og sakto, palayo sa stress, og salig sa Ginoo. Amping kanunay, kamarkada!
1: Si Mang Kano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Kayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, sibog-sibog-ibeng! Sibog-sibog-ibeng para masudlan! Ah, sibog-sibog ilang, walo-walo na, walo-walo.
4: Oh, Magkanor, wapan na napuno nila.
3: Eh, boss, hapit na, gamay na lang yun, boss.
5: Okay pa ni boss, okay pa ni boss.
3: Bing, bilang ka rin, bing, ano masudlan, bing. Oh, sibog-gamay, mular ka na ni. Oh, sit up straight, hand forward, para masulod. Sige, sibog ilang, sibog eh.
4: Turili,
3: man, turili, bay. Turili, sir, oh, suli, okay. Oh, bugi-bugi, cha-cha, bugi-bugi. Mular ka na turun.
6: Ay, salamat. Humanadyo ko og pamalingke. Aas ng bugata niya akong gibit-bit. Ay,
3: madam! Tabangan na di kanin imong ipamalingke. Ikarga na nang tuloy sa jeep.
6: Dili na, kaya na ako.
3: Ayaw na. Ako na'y bahala. Ikarga na ako. Ayaw ka bala ka, madam. Kay kaning atong jeep. Kusog pa ni sa uso-uso. Non-stop ni. Dali na ka mabot og turil.
6: Ah, unsay turil? Pag-unsa man kog turil? Nagtaga siya asya mangko. Kaya, nga nung milarga naman itong jeep?
3: Madami, milarga na jeep. Narito ang iyong mga gulay ni pamanit.
6: Kukta to! Nga nung imo man itong gitarga siya turil nga siya asya mangko. Kukta to!
3: Madami, balik nire!

0: nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: na. Pagpalit na ko ng toyo dito sa Pikas Balay.
1: Ah, teka nun!
0: Oh, samang ka! Kaya ba ni Mumi uli?
1: Huwamang ka

0: Nong. Pwede ko ka panaog. Dira lang ko sa may ido, oh.
1: Ate, sige, pa higit-higit doon talang diyo, ah.
0: Ay, ano nung man? Ngala ka pa nagpundo, haw?
1: Oh, paano ako sila makapundo? Kung ang tonto nga ido, hindi man magpundo.
0: Abaw, perte.
2: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Hello, mga brad, mga sister. Ako na si Master James Spider, may adlaw, may bugpaminaw.
1: Dong, paminaw, bitaw na ako. Dong, utot ka, dong ba?
2: Ha? Ano na utot man? Kalaing gud.
1: Alang, hadlok manggug ko nga, buhi antak ka.
3: Anak!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mga ng istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Pagkanta mong ganin nga kung kika niya.
2: Ah, Mang Kanor, big tea na. Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako ay mong king.
0: Ah, ano naman, kao niya kong king. Kanina akong alas, aniya.
2: Salamat, Mang Kanor. Kauno na ako na ay mong alas. Pildi! Tongis na, Mang Kanor!
0: Panaman, pildi na sa'yo ko. At isa pa, sige pa. Del, del, del!
1: Kanor!
0: Panaman, ang akong darling.
2: Alam ka mo, Kanor, giapos na kasi mong darling, dire. Di ba nga sa tongits?
1: Nagdula na po kag tongits, ha? Di ba nag-ingong ko, dili na ka magsugal?
0: Darling, kasi ingong na nag-tongit, me. Okay, mga pare, ready?
3: 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass! 1, 2, 3, 4, pass!
0: Down ko, down ko!
2: Ay, down ko, Kanor!
0: Darling, darling, darling, pwede rin mag 1, 2, 3, pass na.
1: Ah, ayaw na! Usik-usik na sa oras! Ulit na yung Kanor, ha? Pag humana na, ha? Kitagang pakitagimuon sa balay. Sabot!
0: Yes, darling!
3: 1, 2, 3, 4, pass!
4: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Ardi! Oh, nakitampa mo kay Dayaw? Nasala ko kay Dayaw?
1: Ano ka ginambalan mo kung nga hipopotamos?
0: Ha? Nambalan ta kay hipopotamos? No, last year ko pa man naginahambal si mo.
1: Tikay, bago ko lang inabalaan ang itsura sa hipopotamos.
0: Abaw! Perte!
2: Easy as 1, 2, 3. Ang sweet talaga.
3: Para lamang ABC.
2: Pag MOR ang kasama.
4: Kapag may you and me, there's more.
2: Laging it's you and me.
4: More sa gabi.
2: Sa MOR, more sa gabi.

0: Makakunambre man ang mga kansyon. Kosa sabroso, alin na dito yung lugar? Kome anay tanya. Kosa di mi yung nombre? Iyo si Jackie G. Busca lang na Facebook pati na Instagram. DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G. Mandirect message kumigo ha.
1: Buti pang manok, hinihimas, ikaw.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Yes, sir.
2: Ikaw ba ko dishwasher, ikaw hurot na yung daghang sabot?
0: Mr. Chong Choyla, nang hugas makong plato.
2: Ah, dili. Ikaw kala sabot. Isa plato hurot sabot. Ikaw makalugi ako negosyo restaurant.
0: Ayaw ka bala ka, Mr. Chong Choyla. Next time, magtipid na kong sabon.
2: Kung ikaw dili tipid sabon, ikaw tanggal trabaho.
0: Ang akong among incheck. Yes, Mr. Chong Choyla.
2: Oh, Pong Choyla. Very good. Limpyo plato pero sabon dagang gyapon.
0: Siyempre, Mr. Chong Choyla. Kanor is my name. Nagtipid na ko og sabon.
2: Perfect. Kanor, unsa diskarte ibubuhat para asenso ato negosyo?
0: Siyempre lang, Mr. Chong Choyla. Ang mga plato, ipatilapan ako sa imong iro, tuwara! Diba? Limpyo kayo ang atong mga plato, wapay kalas og sabon! Charan!

Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka, at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: kay Pulos Tenor! Wala kay kwenta! Magbulag na ta! Unsa may dugayan?
1: Oh, sige! Bulag din mo gusto! Bulag ta! Pero kuhaon ako ang dugo nga gidonate ako sa buha!
0: Ha? Pwede installment na lang, Kanor?
1: Unsa? Unsa'y pasabot ni mo?
0: Oo! Nainapkin, oh! Fresh pa kayo na, ha? First gift na! Sunod bulan na ang second gift!
1: Pag naman!

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio bali o caliente? Si Jackie GST. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ay, bungklok apo ko! Palihugan ko kwa siyang puspuro!
2: Ay, ano to lo?
1: Ay, kukuhay gani ko siyang puspuro kay kinahanglan ko gidang puspuro subang.
2: Ay, ano nga mga puspuro, pe? Mulo nga, hindi na mga dinumaan na yung puspuro. Ilo, uso na subong, mga gas range, mga LPG lo! LPG! Imo ya lo, dinumaan na yung puspuro lo.
1: Kinahanglan ko gidang puspuro, bungklok!
2: Ay, na, no man is lolo yaman. Ara na gidalo ang LPG lo, ho?
1: LPG? Ngang LPG, pwede ko na pang atutuli?
3: Abaw, puwerte!

0: Dati sa itong panahon, 20 pesos, maikim-ikim na ako pa uli sa ning 5 kilong bugas, 5 kilong asukar, 2 latang gatas, 1 na kilong kaping barako, 1 na supot na bagong gam, 1 na dosinang salag, 1 na dosinang sardinas, noodles, ayo pa yan pahabol na shampoo.
1: Nga na, pay, ano na sila na iuli mo sa 20 pesos?
0: Nga na, kaya noy, imposible na yan. Nakadakil na saan, pingangala, CCTV camera.
2: M.O.R. For life!
3: More music for you and me. Sa M.O.R., there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Minamalat na naman ang puso ko. Paano kasi? Laging sinisigaw ang pangalan mo.
2: Nye! Maride!
3: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow. Feeling my only radio.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack.
5: More sa magdamag.
6: More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Karon lang kang ilagaa ka. Sige ni mo kitkit ng akong mga pantalon, makabaw sa dyan ko ni Burol. Tama-tama, nakapalit kong buy one take one nga burger. Kaunon sa nakunig isa, ang isa sa ilaga ni. Palamanan ko ni Gilo, tanawon na to robiktima dyan kang ilagaa ka. Dugay na dyan ko naglungot-lungot ni mong ilagaa ka. Pila nakatesed na kong pantalon na na-damage. Giapil pa gini mo ang akong brief. Diyan na, ibutan ko ng burger nga nahilo din his lamisa. Impas yung kang ilagaa ka karun.
3: Ah!
2: Uy! Tara! Wala nakita na sa kaugangan ng ilaga. Dali-dali ko! Magdali-dali ko!
3: Ah!
2: Ay, ma! Asang ilaga?

0: Aba, asa ilaga?
1: Sa ilaga? Sa man yung burger na rin. Anong maaksa na magbulaw-bulaw, gipat-gipat akong mata, murag expired matingali ni.
0: Ah, padamay, di kaon sa kong ugangan ang burger ka na hilo para sa ilaga. Oy, ma! Ganong imo man ang gikaon nga para mara sa ilaga?
1: Ha? Unsa? Gusto ka rin ko rin mo patyon ka nun. Kabalod yung kanga mo uli ko karon kay gigutom ko.
0: Ang damay din ako gagan. Bisag na nakakaon naghilom. Nagpanglinggo raman. Kamang yung badutan ang kanahan.
1: Gusto ka rin mo hiluan ko ha? Pwes.
0: Madali ba ol?
1: Naapay na bilin diri at tunga. Tariya! Tunga! Tunga! Tunga na! Tunga na!
0: Ayaw ba! Ayaw ba!

0: Bao, apo doon nakapurma ka? Di nang destinasyon ta?
1: Makadto kami lo sa Tipar, ah.
0: No, Tipar? Ano nang Tipar na? Mga ano, di ko na ikaintindi tinyo ya po, how?
1: Ang Tipar ba lalo? Ang mga party-party ba lalo? Ang mga enjoy-enjoy ba?
0: Ay! Amo na gali, bao tuntung ang mga kabataan ini. Ba pretty ang mga apo ni, kaya doon hindi na kayo nakaintindi sa ginapanggamit yung terminolohiya. Ha? Kabudla, intindihon daw mga wangbo ka mo.
1: Wangbo? Anong wangbo, Loman?
0: Wangbo bala? Buang?
1: Abaw! Puwerte!
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Ayo, ayo. Nada si Kanon.
1: Quay tao dyan
0: eh. Unsaw man ay Kanoy.
1: Unggoy ninyong.
0: Ah, tagapaningil na lang ako. Unggoy ako maabdan. Unsa na ba ni Oy?
1: Ganda kay.
2: Brad, pa full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo ha.
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
4: Easy.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Usay mong gigamit dong permanent ink dong? Ha? Usay permanent ink? Agoy, di manggog ka ma-erase ang kong huna-huna.
1: Ay! Ana!
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more Samagdamag on my only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Ay, mga suki, palit na mo sa Mangkano ice cream! Tamis kayo ni! Makatilaw mo sa Mangkano ice cream! Ang inyong relasyon susama ka tamis ni ini. Mutamis ang inyong panagminahalan. Mutamis ang inyong panaghinigogmahay. Mutamis ang inyong relasyon. Musa, palit na mo sa Mangkanor ice cream.
3: Mangkanor! Mangkanor! Ito pila man yung mga ice cream.
2: Tag-jes lang ang apa ni sir. O kabalo ka sir. Makatilaw ka ni ani. Pati itong imong priority dito. Sugton do gato kung nanguyab gato.
3: Mao ba? O sige, tagay kong duha.
2: Hindi ha, sir. Sigurado ni sir, sugton yung ganang imong ipanguyaban.
3: Salamat kay Mangkanor!
2: Mga suki, ice cream mo niya. Tamis kayo ang ice cream ni Mangkanor. Ah, madamay. Ang akong customer ganiha.
3: Tanawa na mo yung tsura! Tanawa!
2: Ah, kalawgaw. Nabulit sa ice cream ang iyang nawong. Ang apaghimo niyang bangkil-bangkil. Nausa na ba ni tao ni?
3: Ingong kalami mong ice cream! Tanawa! Nagipulagan ko sa kong priority! Ikaw ang inungdana na ikaw! Iway lami mong ice cream!
2: Kaysa, o sa iway lami? Big word! Ningon bagunay kong lami ang akong ice cream sa akong pagpamaligya. Ang akong ginaingon, tamis ang akong ice cream! Wa kumingon, nalami ang akong ice cream! Kasabot ka! Kung di ka sugton, anay mong priority. Ikaw ang way lami. Kini ang akong ice cream.
4: Siya nga pala nagpapawake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
5: Okie dokie dokes.
4: Aba, in the mood sa duty ah.
5: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: ba wasol na sol gusto mo dai ba? Pero dai ka kilala ka sa akon dai?
1: Ay, yes, Mayor. Kilala tagib ka eh.
0: Ah, mugali. Kilala mugali ako. O daw na lipay man ta sa imo ba? Pilang bayad sa imo dai?
1: Barato lang, Mayor. 200, okay na.
0: Oh, 200? Tudla. Di mabuhi ka man na sa 200?
1: Actually, Mayor, sideline ko lang ng 200. Ang obra ko gidya, Mayor. Pang blackmail sa mga politiko. Hala ka, Mayor. Sugit na ka kay Ma'am.
0: Ay, abaw. Perte.
2: Kuya Guard, ito oh. Magkape ka muna.
3: Wow, thank you, Ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
2: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR. Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow
4: kapag I have you more sa Magdamag. Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Binabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy tickets for
6: all the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: I try and permission mo. 25 sunan.
1: Right.
2: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
3: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
4: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Nag-apa kami ka ni May Size. Imbaga na, ada ka no chicks ko nga 18 years old.
2: Ouch!
1: Ay, kaimbaga ka! Daan

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ako, Mang Kanor. Bilib yung kunin mo. Kay wala yung kahit kahalukan. Di ba?
3: Mau natin man eh. Kung magmaoy-maoy ka sa kong atubangan do, makatilaw yung ka. Kaya ako si Mang Kanor, wala ko'y ginakahalukan. Oh! Musokol magani kong kapitan, sokol magani kong terorista. Kamu pa? Bisa pag-ingon nilang aswang, soklan ko na. Wako'y ginakahalukan din eh, kasabot ka. Muna ikaw pag magmaoy ka, ayaw doon kong maoy-maoy eh.
2: Oh! Grabe yung ka, Mang Kanor. Bilayon yung kunin mo.
3: Bisag kinsa pa na, bisag presidente pa na, wako'y gikahadlukan. Ala, inom, cheers, cheers.
2: Yes, Mang Kanor, cheers.
1: Kanor!
3: Padamay, aga ko asawa. Yes, darling.
1: Nagpahambog na pud ka, ha? Unsa to'y giingon ni mo? Niton ko ni mo ang patilya. Unsa to'y mo ingon? Wala kay gikahadlukan. Sige, kag-inom gabi na. Wala pa kakalungag. Pauli na!
2: Mang Kanor!
1: Unsa man ka diha? Apil-apil man ka? Gusto ka madamay?
2: Wala na, ingon ko. Uli, uli. Bahala na ka na, Mang Kanor.
1: Uli na, diri!
3: Ito, dahil! Dali patilyahan yun eh! Agay, dali! Sa pikas na po, para mapantay ang laksi, darling! Agay!
4: Brad, pa full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
5: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
4: Oo naman! Kasi laging there's more sa magdamag!
6: Easy.
4: Oh, di ba?
6: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
7: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Nay, ano na siyang Ten Commandments man?
1: Anak, amo na siya ang napulo kasugo sang Diyos.
0: Nay, mas grabe kapag liyas sa Diyos, ino?
1: Ati nga na, ambal mo'y naanak, hawaw.
0: Ti kay, damo pa nabalaan mo nga sugo kaysa siya.
2: Abaw! Puwerte!
3: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!

0: Belut. Belut. Lut. Belut.
1: Bay. Na kay Asen?
0: Na. Nga naman na imang kanor.
1: Aw. Oh, isang gitsad.
0: Asen. Asen.
1: Bata bay.
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes.
2: Aba, in the mood sa duty ah.
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR. Easy.

0: Boys, yung mga single pa dyan, Bang Pasa Edgar na!
1: M.O.R. Firme na!
2: You're listening to M.O.R., my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
5: I am not a one can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusi mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ay, Tora!
2: Oh, Mang Kanor! Asa may problema ni mo?
0: Eh, problema lagi ko kaya akong alagang baboy. Hinay na kay mukaon.
2: Oh, kadali rana. Oh, niya ipang purga oh. Purgahan na!
0: Ay, salamat kaya ni Paring Toro. Ako ganing tabang.
2: Ah, may problema. Dali rana. Isagol sa lugaw, ipakaon sa baboy. Sigurado, tanggal ang mga bulate alang baboy ni mo.
0: Salamat kay Paring Toro.
3: Tell me when will you be mine?
0: Tell me cuando. Nasagol lang ako ang pangpurga dili sa lugaw. Ako sangat yun ang akong baboy basing nakabuhi ito.
3: Please don't make me wait again.
4: Ay, kalagot gayo makaimbay na. Mas nagto ko dito sa center kay bakay kong vitamins. Wala ko natagaan. Gutom na nabakain niya, wapad yung kukapamahaw. Namatama, alas stress na sa hapon. Uy, lugaw! Kung maka-jackpot pag yung gihukat na yun para sa kuha. Muling ko na ko din murag prinsesa. Ano nga? Ay, init pa! Napad yung mga bukugog ka ng apaasa mano! Uy, aros kaldo man na ini. Wapag yung nakutaw ang paminta, kutaputawan ko ni B. Nasagol na. Ano ya? Kalami! Ay, makawalang stress kung mabusog ka.
0: Tell me when will you... Uy, ba? May hapon!
4: May hapon, Kanor! Napasensya na ka, Kanor. Nahurot yun na ako. Binlan o tataka, pero murag di naman makaya. Uy, hurot na lang na ako ning nasa bowl.
0: Ikaw niya mo itong lugaw.
4: Nami kayong pagkabuhat sa aras kaldo. Gidagan unta ni mo para matagaan po ni may mong asawa.
0: May mo matong ikawon.
4: Ang ano kandi ay? Nagkutuyang akong tiyan. Nigilong ang akong sampot. Pordega bukal-bukal. Iyon na pa. Kanor! Ano ano? Wala sa patong ipakaon ni mo sa kuha.
0: Ano yung mamatong ikaw nga para man sa atong baboy? Malukan niya sa gulang ko itong pampurga.
4: Kanor! Yan na! Kuhubuo na nga akong palda. Kanor! Murag na yung may gimaw nga ikog. Biraha mo tuwan ko! Biraha ka na! Biraha ka, Kanor!
0: Ibalik tinasulod mo, ha?
4: Kanor!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Dong, hold up ako, dong, be. Sige na, dong, ba. Ha? Sa ko hold upper? Oo, gusto ko mahimo kang hold upper. Para tanan, ihatag na ko sa imuha. Ayaw lang ko pasakit, eh.
1: Ana!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Salamat. Narisigin ako ng mga gamit din sa clinic.
2: Excuse me. Good morning, Doc.
0: Oy, Miss Beautiful. What a wonderful morning. Lincoln. O sa may ato, Miss Beautiful?
2: Magpa-check up sa unta lagi ko, Doc.
0: Oh, noong sa Monday ka.
2: Labad, kaya kong ulo, Doc. Wadyo gitulog anik kagabi eh.
0: Mau ba? Sige, paghubo na ubra.
2: Huh? Maghubo og bra?
0: I-x-ray ti ka.
2: Ha? Nga na-x-ray hon man ko ni mo. Naulo man ako ang naglabad.
0: Ano na, Miss Beautiful? Kanang labad si mong ulo mo, katay na paingon si mong likod.
2: Okay. Ana, day na. Sige, maghubo na ko.
0: Uy, pagkaanya ka na yung pasyente, karumbutaga. Swerte kayo ka, Mang Kanor.
3: Kanor, ayaw kinahumanan ni mo naglimpyo dre sa clinic.
2: Ha? Limpyo? Dinide ka, doktor?
0: Panamay. Nabot si doktor.
3: Kung say doktor, ako ang doktor. Mone akong janitor. Si Kanor.
2: Gipahubogog ko niya, Dok. X-rayhan daw ko. Biskag ulo ko ako ang naglabad.
3: Maldito, Dok. Kanor, no?
0: Wala, Dok. Mone ginatawag kong screening. Preliminary investigation. Basi na igmudos ni bayanan eh. Uso na raba ng mga kawatan sa klinik. Is karon, napamatudan na to. Kakaning bayana, dili gid ay kawatan. Pasyente gid ay.
2: Modos day Kanor ha?
0: Kadabay, ang doktora na ego.
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang babae nga nag-order sang fried egg, "Ma'am, dali gid lang, kay ginapakupahan pa ang munga. Salamat."
1: Abaw! Puwerte!
2: Ready ka na ba?
3: Ready na!
4: Ready, set, more! Ready, set, more!
5: My only radio!

0: Ang Jamie
1: Pagkatapos ng kabo sa linsa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay.
0: Ang Changyimi Chord!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang Changyimi Chord!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa umanggo, kag para sa baby.
0: Ang Changyimi Chord!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, iuli ko ni Danay Choy, agin bakal ko nga kapol shirt si Imo Choy.
3: Ay, tuto, no return, no exchange na na.
2: Exchange? Mayo pang bayo. Hindi na pwede mabailuhan. Ang biga, kuya. Kadasig lang ko ibailo sa iban.
4: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Bao, grabe man nga pahigugmana ini sa aton nga duwahan, no? Pati diri sa Gates of Heaven, of danay makitagihapon, kit anay man tagihapon.
1: Ha? No, gay ka dagani, ah. Ako wala kang nagtinunto, wala pa ko tayo napatay.
0: Nga, anaman, ano naman yung nagtinunto, hinambal mo?
1: Nugay ka, nakitaan tagig ka, may upod kagid nga babae, yung sundan tagig ka mga duwa sa balay naton mismo, ha?
0: Mm-hmm, dayon.
1: Yung pangita taka sa dalom sang katre, sa dalom, sa mga flamisa, sa aton nga kabinet, kag sa diin pa to, sa manhole, yung pangita taka sa manhole, kag yung pangita taka sa septic tank. Galing kay nakapoy na ko sang pangita, amo to ginatake ko, kag napatay ko.
0: Amo na gali, kay kung tani, kung gin-check mo lang ang ref, kundi tani, buhi ipot ang aduha.
1: Ayaw ba? Puwerte!
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: magbabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang sadyang malapit!
2: Ang tropang Uber Kwela!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nadlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Altot! Sabi niyo. Nausa makadiri.
3: Mangkanur!
2: Usa man ay mong itanaw. Nagilak-hilak makadiri.
3: Natouch mong gugwaan yung salida sa Jaden God.
2: Sa Jaden?
3: Naluoy mong gugwaan yung James Reid o Nadine Lustre ka nang karelate ko ba long distance relationship? Gani mo so priority sa una God. Wala naman siya ni uli.
2: Ikaw lagi na. Sige, tanaw-tanawan ng mga Pinoy nga love story kung hindi kayo. Kabalo ka. Ayaw sige tanawan na. Ako wato ko katanawan ng mga Pinoy nga love story kay Oihan kay ko. Dapat tanawan mo kay lalaki ko ka. Action movies. Mga Arnold Schwarzenegger. Jitli. Stallone. Mga Jason Statham. Kada, muna yung mong tanawan. Dili ng love story Pinoy kay Corny kayo.
4: Pandamay ko din si John Lloyd o si Bea. Makahilag niyo ko alin ang salida.
3: Mangkanur! Mangkanur, naghilak ka!
4: Pandamay, ang akong kauban. Kung siya naghilak?
3: Oh. Naghilak ka, nagtanaw ka ng salida ni John Lloyd o ni Bea?
5: Ayun ka nga! Tanawin mo ka ng mga action movie! Tanawin lagi ka ng love story!
4: Okay, tanaw! Oh, dili ako ng pasalidaan eh! Naglagot ka nito! Kaysa'y nagsalidaan eh, dili sa ako ang computer! Hindi nyo mo ganahan na ni John Lloyd ng Bea! Kamilito ko sa akong priority gibiyaan po ko!
6: Mga DJs na makulit.
7: Hi, Kuya!
6: Tugtugang malupet.
7: Ang request ko, ha?
6: And all the information you wanna get.
7: Sam O'War, you're all set.
6: There's definitely more. Sa umaga.

0: kabalubitaw kandong, may pagdi na lang ko maligo. Mura kog buwan baho kaayo. Ngano di eh, kalain ko anong baho ka. Maulag, mas may pamaning buwan nga baho kay dagan pay ganahan.
1: Ay! Ana!

0: Hugot!
1: Hugot!
2: Hugot!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Kung sa panaginip na lang kita nakakasama, kahit hindi na ako magising.
5: Hugot more!